wokɔ amane bi mu a edru ba bi anaye wadwene sɛ wo ka wano adru mesrɛw yi sa dwene no kra firi wo tirim kra ati asɛ meka yɛn mu bi a yɛte ha ɛnɛ yɛkasa ma mu mu tie nedru ba bi na sa dwene bi nso wo yɛ nso yɛ tirim nanso kakran kakran kakra saa da nyankopɔn yi yɛn firi mu yɛwa dansidio nsɛm a yɛbɛtena a yɛka no Ni yete semwa, enti musumba beyesa yen kwa pa yon.

ayampa obi ha wa dwen pa wa dwen ni what it to pa so boss nyame di jira na eba jira na ba na nka kucha sa adwuma na opportunity se be bia ma.

Milui, unu bi a chewo. Hey, first upon so benya milu anuma na chewo. Yo de me bi wa first so benya bi anuma na che papa. Enema. Che pa so wetu benya bi anum. Milu ka ho pa. You are. Oh, na de. Enema ya fo. Na grow here so my milu na. O de yeti kra. Enya de yo. I just want one sushi back.

0: so we pray upon it, man, and tell the court and upon so. The dear Semna will say she will be the court. Say, my friend, say, Bema FNO.
1: Superintendent Isaac Otin, Ena Eja Otin in Canon.
2: Yadi ani echre bebi ani anyaso bekwa krupa da ntemumu ni akọ bebi efro se overseas ehonso won asem ni ehonso mo asie ni se mesinfo bi ye adwuma ena agya wonom ye se okopensuo dia befete anwea ene instrumenti nti wotwen wonom bokiti omede sise nsuo no abowura mu ka jese ya hye da tutu nsuo bi wo ho omede kotum mu omede tum no mo twen nsuo no a na se bibi awani atum na se bibi wani omukochi omukoh konkohwe ye a eye nipa no akwa kwasha mne to nsuo nimu akese watu ananom nsia do na branche ba ko edanse ni nani tue mu bie Steven Donko ene chire mu se wonu ebra e ba asase wo ma hu se wo dan nsuo ania pe no mo fra posifo se yanom de akwa ko hunu ni o ntimra meboa ampa posifo tu anamo ba ho e ma omba na kese o dan nsuo nani saa chefo a mo je fri ni hwini mu eba na kese watu ananom nsia do nti babia ni aban ya asabe ho no moma mu no so a wonu de akwa ko sie na wo se sesia ankasa de omu hunu no baabi a ofre abrantie no wo kire mo bewo mfrinhie duasem ho ekro na ni din so anyade se wonum enimu sanse wo mfrin potem ho nti wonum ho ni su ene ne ban yie
3: ara le tse obi atoma ho mu awu nti yin na ayekọ ho nti ekodu ho na ampa na nipa ne dem nti ebi se na mesi na mesi fu obi ba ye adwuma ho edan hu ha na ba ko ye se wo kwa kwese nsu na otwa na ni ehwe man ho no hu se nipa ne dem na be man ho no mu na okose nsuo de as na ankure bi si ho akwa akose nsuo ti otu na mu no hu se nipa dem no tete mu fra o manfo ana o mo fra bibie ni police fo nti police fo ni be du ye no mu yi no mu yi na a chese o nsha ta de na o nsha mpabwa na mu jan su fri ni hwini mu ba nipa no anya de se mantem ha ni mu no wa ha ni mu no mantem ha ba bia wanwa kakra ti apolisi fo abefa na omde na kwoche bibie no mo chire
2: ani e oba Facebook ana YouTube abo hunu se abobo ya na ye de abesi wa che se we no apolisi fo roba tuntumi bi ye de na hyemu de na to abobo ye no mu a ye betwe e de yakoboko aye areho sempa we yi aye areho sem a asi ewo bebie ni anwa so be kwai mensi ni kru pon da ntemu mu bebie kurai ana se bro no ofre ho overseas ho ena semi asi ye
1: yɛnto aso na yɛnkɔ ɛnsɛm foforɔ mu na arɛwosɛm a ɛno nso ɛfiri kwawonkwatia ɛba posifo a wɔnkwatia ɛkwaw east mansin mu aso mu ɛne sɛ abanteɛ bi a ɔnya mfirinhyia aduonu nan wɔkyerɛ afei kora na wɔsua wɔ da adwuma yɛ dadeɛ adwomfoɔ yi bi adwuma nagya wɔsua na abanteɛ no wɔnom kyerɛ mu a yɛakye ne sɛ nka wɔkwakwakwakotwa ɔno ne nua keto ati na adekorɔ pɔte a ɔde ɛkwakwakɔ yɛ deɛ ɛne yɛ nyankopɔn nko anenim ɛkyerɛ a kwaebiretuo bi mu ɔde ne kɔ hyɛɛyɛ asɛm mu danseni ne bright ɔsafo na wodeɛ yɛntie nkyeremu kakra a wɔde maeɛ
4: ɛndrɔ anadwo bɛɛ 7:30 to 7:40 mu ɛna na wode ma mete noise sɛ obi sɛ obi yɛku no wuram hɔ na asɛ wɔteateɛ mu nti no mewe pieɛ ɛfi ɛdɛ mbabɔ ntinyina